ta jong pi bat ki ba pi kwa ban ya nap ku ble shibon ye pi lo tel da ya ga jing shim ta ba ga jing persyang ga jong pi hai rg pentem jing ruai ka tu bong chai wan ka tu ya nga manga isani bha na lum rit ti isani bha nga thrai pi kwa ya ga jing ruai jong iba anthony chalam thrai namar ga don ka ni ga jing ruai jong i ga ba ka teng chai wan ka tu mongan pentem ya ni na ga benta jong pi ru kum ju ku ble shibon ya request ka jong pi te perlok dengan ni sngap noi ni ga jing ruai ka we den ka we Perhatian bala dep ngan sewan ban pentem susu ban not pulih ya ki request ki jong pi ki ba pi play pa sing itu ni snap shot ke jing ruai ju iba rana karkungor imat kadon kedau

Di perlok nila po iru haka bakut jong ke program Today at 10 ke program Kulbawan Sipi na haka Akashwani FM jong pi nga ay kublai pi ki perlok barok kublai dun rekat bat ngi na duk menem step bat haduk kani ke por pementah bat nga kermen ru ika jingi dun rekat lang ke jong pi haki program ki ban bud na haka Akashwani FM jong pi bat nak wanta kani ke program ru ke ban bud hadin ke program ki jingruai na ke menor lani Jewels of Time. Kubli shibun e kapor ke jong pi ba ka sngi ka ba kmen ye pi baro na Akashwani FM jong pi ba ngau krau an penkut no ye ka ni ka program da ka ni ka wei ka jingwai hindi. And so my friends, we've reached the end of the

I think yeah, but go no yeah, I do Jiraji ba Ronaldo's Carvalho ba ngin but tapa ka Jiraji Anthony Tellam na na tre not about ngi pka ma phia por si bje la san pang in so ma ka kashwani na ti na po Delhi Rainbow nam da khubor tin pareng ni English bangi sa beteng bi ang program ngi sesi ke jungi pan na do ka por si bje si po

0: कुछ यू
1: कुछ कुछ तो है
0: ओके तो तो ngan sa persiap bandwa nomor ba ah to jong arman malik mo
1: ha to
0: ti ko ban skap nam ta jong no
1: kene jong ai kene ko pan na pan yi ba ye pan dia
0: ha ai
1: kene jong ge din para ko ti ko ban na ta ti ko ban ban ba ta ka ba se ba ge kan kan ban ten ti ron ala ala ban pan ni ma ren ti ya kan kan ko na ja ra kene
0: Mga ate lang nga habjit nga nga kuay ka Netherlands.
1: Nga ate isa ka kin France.
0: Ka France? Ato, kermen na kinya kudu final. Kini kiti marngot jang nga ba jang pila siyong siyad.
1: Asong siyad.
0: Dito, kumlish pun ba natin kijing dedicate kijing pi? Mo?
1: Nga
0: si pitan di jirai. Okay, I'll try to pick up another call since time wouldn't permit me to, you know, just wasted around. Subha ngan polisi SMS subha iba kwa men sap ke jirwa jiba ram su chang kanu kanu ka biang kani ngan pesap i ba rit yo hep ulong udeng kuple shibon mo gini kong di na po sorin ka ngala jit na kandiga jirwa wam hasa jong iba ram su chang. I'll pick up another call and this is it. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Oh, kuple ipi kong.
2: Kuple ipi ro.
0: Ah, mano.
2: Mga kong Glotilda.
0: Oh, Glotilda. Te sutanat Glotilda te pika sam jurai yo minta sing. Sam
2: minta sing sam sam ta ba sing ngi am te bro mama ro wi ta. Ngi ka ba. Ong my love for you.
0: My love for jurai Hindi ong.
2: Oh.
0: Okay, jong hi mesh ne kum ta hi ma to. Nak film Rocky maka dia tu macam Himesh mak. Oh, ha, macam Himesh Rishi Mia kan? Dengan penting kau tu jurai mu. Nama tahu jenuh pikau aman sengap gelut dah. Nampak
2: ni semua balak yo
0: expand yang. Ah, ah, kau boleh.
2: Kenya dia kita balak yo lang semakan.
0: Ah.
2: Kenya dia merudu, bersih, gak well, gak merwell, dia gak alkoi. Kenya itu kong cuba kong benda. Dia tidak.
0: Bagi baru kita bangga
2: nak lihat dan share ke sini. Kau boleh.

Kini to ka ka shuni shlong ko kubar ek tin jentia wo prach pi da ka kres pare ki kmar wem kam ko kubar bo jimbar prime minister Narendra Modi wo em itmu iba khuru ha kalyang ichnai tho nevanta wo yo e angnot yong ka wixet bharan soi so scholar sa tho jimut kari US wa ka Iran wo pun kut no ye yaki wi auri ko wa da ne kam wa sobnai depan man yak ya lang me khlia sport conclave arja ron ru ko wo wanra ikala ha ka mandrit Nevanta ke yele ke sport hapo ka jala. Da cha jet ar pa so ngut ki khna kan ro na ka jala me khlia wo lai mi khmat ki cha kari Malaysia hapo yong ka CM youth program. Ki ko bor ke upnia. U Prime Minister Narendra Modi ne ga sngi do ngu wa ha ki ni ki chi paus nem ki bada dem ka ri da sakhi ko ye pen bhav I pa khru ha ka liang chnai tu ha ko wa bun ki liang ha ka leng yong ka ri. Deva Sam yang kubor yang ka MyGov hapo ka social media umodi dongu wa ka sorkar eti ko wapen bhawe penchna ya ki wabonjait khenang wo yogi ye angnot yang ka wiksit bharan. Ha ka MyGov upenyo ko ye kella iwa kuro wada dep ule we penchna ye paha imiat ha kari ha kini kikat alsnem ki wada dem. Dongu le wa ini penroy wan ra ko ikala ibo bon bha wo pen smart ye ila I wan kam jo le wo pen clan heaven ta wo kam man unang le bha chu chu we wai ko yakala ko thame ne van ta I ro ipar ha kari iye wo m isnya tho imot ha par di kari wo wan ra ko ye kerman wo pun na ye khajia wa da jia ha west asia ha den wa ko united state wa ka ri iran da pen man ki ya depan benagi wo te kular hai sao thu mod wo pun kut no ya ikhajia we auri ko wa dane la kam wa so banai ki he officer depan scam ki wa da soi ya ka sos kular sao thu jmod ko wa da m e soi pe ba ko wa depan man ha Geneva Switzerland ha ka sngi tho den ha ka ni ka sos kular da yoluti wo wai biang ya ka street of hermes iwai biang ya ila iwan lengba ki jhan we kam jo le ustang ya ka yaklam wo wanra isnya tho jmod ko wa Rupaus ngi hea to waga program nuklear hari in Iran. Hadin ini ipin bana idor yong kabai umpenyang le da hiar go. U president yong kari US u Donald Trump wa u vice president J.D. Vance da penyang sengau bahagi ya ini irai. Kadwa u president yong kari Iran u Mozart da ong u wa keni man ko kam ka sinjam ko kongsan bahan. Ka yung kere kam yong ka district Ayush Society Ripoy District da le kemen ko Ya ka Sngi International Day of Yoga ko wa khatar ha ka ha State Sport Council Nongpo ha jorong ka phang Yoga for Healthy Aging ha ka ni ka program da sa khi ye chimanta chongchit yong ki nong chimanta na ki vanta wo pher pher yong ki imlang sa lang ki wa kun thup ya MLA ka Nongpo Umairol Bonds M ka MDC Nongpo ka Rona Kamdat ki khanna pure na ka Ribhoy College wa ka St. John Academic of Nursing Umtrau waki he officer yong ka district ayush society wa kiwi kiwi kam chi vanta ile kmen ya kani kasngi kinong wan da chimanta ki wo le yoga wo kuntu ye che ikhya kam jo le ibha I mian ha imut I parkhan kam jo le ka jing em ko smart ko bastin ka university of science and technology mekhlia ne kasngi do wai pe ba ki ya kalama le rong yong kari ko jrong chispa san phau phut ha knowledge park campus ko man ko wi na kilama yong kari ko jrong tam ha ga thain liang pisngi da pen yin ya kani kilama de ye kre lang wa ka DK flag foundation de jmut wo kun tu ye snyau mayari ye tali ha kari we kam jo le wo e men se mya ki khna khan ru ya kani kilama da pen he da ka kon hon wa de ya khmat da Dr. Rakesh Bakshi wo man unong cham yong kani ka foundation ha kani ka sngi da wan chimanta lang le da ki khna yong ka NCC kinong sikai wagi khna pore wa kiwi kiwi damle irwa item wadale da ka khonon yong ka meklia police ban wagi khna yong ka SFS school girls ban ki nongilam yong ki hima sora nin ka sngi de